DJ bertugas di Konti, semoga sihat selalu ini. Selamat onu gawe agi DJ nah. Yo selamat bulan gawe agi nudu su ingan yo. Berkorek nang hujan anu ami di kawasan tiba-tiba de berpagi tina. Amin di sem nang disuburan mo meting tiak gawai mun nga ni duo taruh anu buran nuam. Adam sikit-sikit ayun lepak-lepak ngabara geng adep agi ngabara geng adep agi lah ina.

0: kape.
1: Pangalaman na lang ang akadaw lalan. Masagun na pasambahan. Ting sape ite sa luwa. Jadi, pasan pala lang. Dan sape ite. Jadi, banti pala lang ako eh.
0: Ano to kakawan? Ang ngata to mo?
1: Eh, talo ngata. Abin, string lang paling hidati lang kahit sa luwa.

yang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan pa FM pajit ang gelok.

Ano ti jatan ba bipraman nga ragu-ragu sa jaman 80-an? Pati o dingi bipraman nga ragu sa jaman 90-an? Hasnol bin Hasan Arif, pangkatimagah nga din Hasnol, ina pinyanyi bi asar sa Malaysia. Kapaguru karya jadi pinyanyi, ripas ay menang tepat na motaruh dalam bitaning bragu Voice of Asia nga sawa semang pri-pri-prundi.